0: imra fie na utie atechee fo mpanifo no enkomodie ma na de om eke nyina ne se omohwe no mu se omunuane beja no after court no ene court echi abobo die no ede na asibiem ochechee ni no ye jana na aso da sufuam
1: yo menia editor na manufacturer PC confirm ya tiefo wana wadibra wuti engineer firm 96.1 nanyu mri many I said you should treat monosape pepe and it's here.
2: Angel.
1: Na and there a bra na for omonia brain na water omunyet omunia chis omobepe a ye omubepe a ye pepe yo edia momuniano a ya dear se and they said no most no no. Sape pepe and omon side de kind and then on a dear se omoni etinia ji ye part as a enye asimkuma isan se ninja omotion will say Iria and Tokwano is here, you know, necessary, and your Omotisiano and Casa and Fumus war, SSA, you know, SSA is here. Nemum, and yes, you know, Sincia, a Yana, a woman to a son of Eban, Yana, a more AD, his son said, police forces, you know, or more, yes, the Intia Mayatia branch, and I said, let's come for you, my name, some of the Commodo Monside, the Ekikano. It's a Kobani, say Kurana, of course, now Musumeta, Munianeti, I made median to me, cause here, prepare your Aban, no one yet, Niaje. Na mi ni adi umu ni se asemono enyadi ya se atia kwa dakura na enyadi ya se court mani bi se bi na odi amano no odi amano ni se te wei se omu kongko si isi asemono se debe ya asunji ebeba na se eko onse court asemono se kona se umu si isi na se pepele yosu enchi mi ama enyadi ya se kitu umu wa yeno esa etu no na esi shahidi ya ubi ya na umu fufu ubi ya wose wawa umutu no na court no asa etu e jinse ni diye omu uko na wama kusisi na nsemchua fobo baye ene eye teacher fwa huduwa na isisi ya hini minabu bongko mwoma umusu suchile eniso kesiye ni maa eye mrano ese umobu mra ese sanse sibibise esi nase umusu sunu umu mtuwa na mua anta umudisi ene tia naese enusu kwa nase umu anibi ya na keheti sedie wudu nsaka nsemchua ni bakuwa wudu nsaka afemono sapepepe ene tia nchi umudie umu babe yi umu afemudie edita umu ni ene tia sisi na ye yinu no yadiese umu ni etumiaje na mimi ya yemfa enono enti nkoda anche na nyimbo mu na empathy eye Senkawi Senior High School so eye emrante a omowie school na mimi ya sese no di nyema ekoso ewo ye school ahodo mu no eyade se ti anche ni anche ye school ahodo mu na tese eyade a ye hu ni mapapa kura ye de ewu tsa se ene eye mofu a omowie school school awuwie no wie a wie o resource school amai na efanu bi nu etini etieti na etini abu mu ho
2: angel
1: amu man ko sa sa na nya sa ketwa wo se me bi na dia be gura na se enya ni enya isan se enye chiche ni bi na se wu na emum nya tamu ni bi so na e de e da bu mu na emum e school fo nkra na nka sa o mo yu school no ana me nya o mo di se ni a se ontoko o mo ko ye no na enye asemkuma ene ti tafun so ma ba no so no o ma fa to mo si che ene de ya nkra no esi de su ba bi edi no enya de se so wo ko a o ga ko ni mo so ko pata na obi a de tra o enti ne no ti che ni bi edi no o ba ko ntimo a mo bro mo ho na mo pe pra mo a na ti che ti na ja ma ma kwa ko ye mo ya enti cha pe pe ana ni ya ene so si ko ye ye ye ye no ma nka sa de o tra ye akwa ko fe ho e yi a de aba ntimi ni ya so bi sa mi a ne ne ye se si won ka ye se tek so no e ye mo fra o mo gi spin so eno no me ni ya be ma
0: na yes omawie omo nso hwe no mu no no
1: omawie omo nso hwe no me nia
0: na nipa ba kwa na se nipa mie no
1: me nia nipa bi omo buru omo buru chi okra e sha se on se e group so mo no mo ya e ga on se school no u be wi a e group sa hodo we we the group we we the group e ya sa de na ye dey e ko si ye e wo ye school mo eji omoje school ni de se se bi mutu dia no moye de omoye omonti we teacher ni kromo fa ho eji no mini ade ayo jene se e won se gs din na se from se do mbe ya sa ne ma e ko so osu a ko de ni nyina no omo be fe na sa omo sisi sa ne ma ni nyina ko because se no e ma mu ade e ma ma so mu ade eji na se we teacher ni kwa na wo kira de a e fa ho sa abofra no woni na da na sa woni ne nai omu e sa se onipa woni na eche mpra kwa wo fie no wo na wo teacher ni na wo kira na de no ebi amplan no ocheo bebre enzo ujina na nkuwa uhu wa uhu ni se ya akura bi ede ewe ne nim onfa awe nyeshi edi sa pepepe na mimi azite eko so edi se uti cheni uma abasu na za ude iti akura na akura di susu se uni utu mi se ewasa oti ano edi anzo ubuni uzo we nini edi weni niya ma hudua eko so wa secondary school za hudu bebre mwa challenges sa eko so wa mimi ya